buwa man. Na ndia teta man. Na kia buwa man. Teta. Na kia buwa man. Na ndia teta man. Na kia buwa man. Teta. Sendi bi teta.